0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nancherity Hu Rest Chemist na usodi MGS roundabout onicha ka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 070 470 0091 4
0: mobi kpọ na 080 33 293 0090
3: with them exercise ya na get code Goroya
0: get code Nigeria Limited.

0: ebe ebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akụrụngwa gbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: daughter Gwala-in-law 18 years. Yes. Ofodu obo ko fun yo body he just maturity abrofu how about this 16
1: yes
0: ba na olugo gi me ife ni ne na olugo go onu ilu eno ku na ebe ni ne
1: yes
0: na olugo go ime ko osisi amboji si ana ko osisi a we ti ju ke ife ilu na ni igbo to a isi so be ndo cha we mebe

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwagwara uru di iche iche eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist na uso DMG Strand about on ichaka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 0704700914
0: mo bi kpọ na 0803329309
3: akọrọ mwete mexercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited

0: alone. Daalụ ọnụ, achọ m iji ohere a kenee unu maka na akaụntụ unu na-agbalansịzi ọfụma. Ahịa ekena ndị otu ya letekwa na iwu ịnọ nyere unu. Hapụnụ nwa be m Veronica. Iwu nke mbụ, hapụnụ nwa be m Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya kọwaalụ unu ma ọfụma ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwakwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịrị unu mfe. Ekene m unu ọfụma. Daalụ.
1: So the pandemic area, I can be a